0: Napin ikaw? Napin, napin, napin ikaw pagkat?
1: Yan tan si Dok, rasen ngati.
0: Yan sing idang, dewa ngulah diring si Jonan Pikayon.